Uruk wala jago. Pinayunga jolo. Ngajunyang wala jago. Uruk ngajogo.

Vamos a mi yolo. Wangbere. Walebere ya. Pabur. Reven. Nala yot bere. Enge yolo. Dangin dingin. When a wang bere. Kalukuya. Mangare maya mreja. Pagi. Walang buwat niya yung ngurayang ka. Ngelmangi. Walbirit. Kaanoko. Naya rewe chondo winbi. Mawili. Binarip mo winbira. Tangari kuwaj bira warangi. Rewe. Walbirit roa. Bangawiri, Mangari, Born Bawai Piri, Manya Dwanawara, Pojiman, Yolo, Bawai Piri, Dwanawara, Nyabawara, Teruo, Wanjiri, Wawanyi Bargapira. White Billy Riviera, Pango de Caracaro, Manning Abera, Mungaway Nagini, Mabungang, Aranyinga, Jadanga, Jaminyinga, White Billy Warangi, Rivi, Nagini. Benarik mela wenbera lamba lamba di boga yandi ne ye tanga de korit bera kertel je wenbera boga yandi ne ye ara nyinga ngabunga jami nyinga jajanga ne ye rewe mangare nyen ben tanga de ne ye quite

0: bloody men.
1: Hello, ngat nang edit. Senan kela ka? Ngat jo test mal ka pen singa. Anam ko man pa 8CCC.